0: Shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a wani sabai a wani shirin na a shirmu na yamma wanda ke zanguna karda uku kana na karshe wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus Labaifa Mustafa Ja'far ke farin cikin kasancewa da ku a shirin wannan lokaci jigon rahotannin namu zai mayar da hankali ne kan taron babban taron yan jarida na duniya da tashar Deutsche Welle ta saba shiryawa duk shekara sannan za ku ji shekaru 10 bayan ƙuri'ar raba gardama da ta raba ta sa Burtaniya ta raba gari da kungiyar EU a yanzu haka kasar da Jamus na kokarin inganta hulɗar da ke tsakanin su ana ci gaba da zaman zulumi a jihar Plateau dake tarayyar Najeriya sakamakon harharen yan bindiga yayin da ake ci gaba da nazarin sakamakon yarjejeniyar da ta dakatar da rikicin Iran da Amurka ana ganin tamkar kungiyar Hezbollah ce wacce za ta more wannan yarjejeniya an kuma kaddamar da shirin kidayar al'umma a jihar Tawa dake jamhuriyar Niger waɗannan za su zo muku bayan Abdulrahim Hassan ya karanto labaran duniya
0: DW labaran duniya
2: Gwamnatin Iran ta hana hukumar kula da wato nuclear duniya duba cibiyoyin nuclear ta da yaki ya lalata Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta nemi ƙarin dala biliyan 80 bayan yakin Iran. Kasashen Turai na fuskantar tsananin yanayin zafi da ke barazana ga rayuwar al'umma. Gwamnatin Iran ta ce ba za ta ba hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA damar binciken wasu muhimman cibiyoyin nukiliyar kasar da aka kaiwa hari ba. Sakamakon mummunar illa da hare-haren Amurka da Isra'ila suka haddasa musu sanarwar dai na cin karo da kalaman shugaba Donald Trump da ke nana ta cewa Tehran dole ta amince a sa ido a waɗannan cibiyoyi ikrarin da Iran din ta karyata wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka kammala zagaye na farko na tattaunawar neman kawo ƙarshen rikicin gabas tsakiya a kasar Switzerland matakin na Iran na baya-bayan nan yana ƙara tsananta takaddama tsakaninta da kasashen yamma wanda ke neman cikakken sa ido akan shirinta na nuclear domin tabbatar da cewa ba a karkatar da shi zuwa wato kera makaman kare dangi ba Ma'aikatar tsaron Amurka wato Pentagon ta sanar da majalisar dattawan kasar bukatar neman karin kuɗi da suka kai dala biliyan 80 domin cike gibin asarar kudaden da aka yi a lokacin yakin Iran. Sakataren tsaron na Amurka Pete Hegseth ya fara ganawa da yan majalisa domin neman goyon bayan su gabanin gabatar da bukatar a hukumance. Wannan na zuwa ne bayan da shugaba Donald Trump ya nemi karin kudaden tsaro a kasafin kudin gwamnati. Yunkurin neman karin biliyoyin dalolin a cikin tallafin yakin na Iran ya zo ne a wani lokaci da kasar ke sa-insa irin na siyasa. Yan majalisa dai na nuna shakku a kan yarjejeniyar da Trump ya kulla da Iran na kawo ƙarshen yakin na dindindin tare da yin taka tsantsan akan mataki na gaba. Yanayin zafi mai tsanani ya fara daukar hankali a kasashe da dama a nahiyar Turai wanda tilas ta rufe makarantu da cibiyoyin taron jama'a. Rahotanni na cewa akalla matasa 40 sun mutu a ruwa a kasar Faransa yayin da aka rufe makarantu 1800 cikin 8000 na makarantun da ke fuskantar barazanar zafi. A yau yanayin zafi a Faransar ya kai kululuwa da maki 36 a ma'aunin zafi wanda shine mafi tsanani tun lokacin da kasar ta fara auna yanayin zafi a hukumance a shekarar 1947. Masana yanayi dai na cewa wannan gargadi ne wanda ke nuna yadda sauyin yanayi ke barazana ga rayuwar bil'adama wadanda ke haddasa dogon zango na lokutan zafi da fari da matsanancin yanayi a sassa daban-daban na duniya. Kasashe kamar Poland da wato Spain dukkanin su suna cikin gargadi na wasu yankuna a kasar na fuskantar tsananin zafi da ke iya haddasa asarar rayuka. Labaran duniyar na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Ministan lafiya na kasar Kenya yayi amayya lashe bayan da ya umarci a dakatar da aikin gina cibiyar killace masu kamuwa da cutar Ebola da wacce Amurka ke tallafa da kuɗi da suka kai dala miliyan 13 da rabi. Lamarin ya faru ne kwana guda bayan da wata kotu ta sami Mr. Aden Duale da laifin rashin bin da'a na kin umarnin kotu na dakatar da aikin a tun farko. Tunda fari dai an tsara cibiyar mai gadaje 50 a sansanin sojojin sama na Laikipia domin kula da kuma killace Amurkawa da ka iya kamuwa da Ebola yayin aikin agaji a yankunan da annobar rake ya duwa musamman a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. To sai da shirin ya fuskanci adawa mai zafi daga al'umma na yankin da kungiyoyin fararen hula da dama waɗanda suka nuna damuwa kan yiwuwar barazanar lafiyar jama'a da kuma abinda suka kira tauye ikon Kenya akan harkokin lafiyar ta. Zanga zangar da aka yi akan kin jinin wannan cibiyoyi dai yayin sanadiyar mutuwar akalla mutum uku a baya bayan nan. Rahotanni daga arewacin Najeriya kuwa na cewa akalla mutane 8 sun mutu bayan barkewar sabon rikici tsakanin manoma da makiyaya. Rundunar yan sandan jihar ta ce zuwa yanzu kura ta lafa bayan zuwan jami'an tsaro. Kakakin rundunar yan sandan jihar SP Bashir Usman yayi wa wakilin Ma'awiya Abubakar Saddiq karin bayanin cewa waɗanda harin ya jikkata na ci gaba da samun kulawa a asibiti. Wasu daga cikin yankunan arewacin Najeriya da yana fuskantar matsalolin tsaro da suka hada da masu satar mutane domin samun kudin fansa a daidai lokacin da gwamnatin kasar ke cewa tana kara kudaden tsaro domin tabbatar da lafiyar al'umma. Labaran duniyar kenan.
1: An gaida Ibrahim Hassan da ya fassara kuma karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu ne yau jigon rahotannin mu zai mayar da hankali kan taron babban taron yan jarida na duniya da DW ta saba daukar nauyi duk shekara. Akwai shirin duniya mai yayi da ciniki da masana'antu kafin daga bisani mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka bayyana dangane da rahotannin da muka gabatar. Kafin mu je ga jigon rahotannin namu bari mu duba yadda shekaru 10 bayan ƙuri'ar raba gardama da ta sa Burtaniya raba gari da kungiyar tarayyar Turai kasar da kuma Jamus na ke ƙara kusantar juna da nufin karfafa dangantakar da ke tsakanin su a fannoni da dama. A dangane da haka ne ganin cewa sauyin shugabanci daga Prime Minister Keir Starmer zuwa Andy Bowman na iya tabbatar da wannan tsari na daidaita cuɗanya tsakanin ƙasashen biyu. Muhammad Awal Balarabe ya hada mana rahoto kan wannan batu.
3: A lokacin da aka sanar da sakamakon ƙuri'ar raba gardama kan ficewar Burtaniya daga EU shekaru 10 da suka gabata, ai ta kace na ce a duk fadin tarayyar Turai musamman ma dai a nan Jamus. Sakamakon ya zo wa ƴan siyasar Jamus da ƴan jarida da mamaki saboda suna ganin matakin barin EU zai sa Burtaniya asarar fa'idojin kasuwanci ta bai ɗaya dake tsakanin su da EU. Amma bayan shekaru na tattaunawa Burtaniya ta bar EU a ranar 21 ga watan Janairun 2020 sai dai ya ficewa daga kasuwanci da tsarin kwasam na bai ɗaya bai fara aiki ba a ranar 1 ga watan Janairun 2021. Gibin da aka samu a fannin kasuwanci tsakanin Jamus da Burtaniya na da fadi sosai a cewar cibiyar ciniki da masana'antu ta Jamus. A baya dai Burtaniya ce abokiyar ciniki ta biyar mafi muhimmanci a Jamus a shekara ta 2016, amma a yanzu tana a matsayi na tara ne. Christoph Freka na Jami'ar Bristol, wanda ya rubuce-rubuce akan batun Brexit, yace Jamus ta rasa abokin ciniki mai karfi amma tana kokarin sabunta hulɗa da Burtaniya.
4: What man verloren hat ist ein starker Handelspartner.
3: Yace abinda aka rasa shine abokin ciniki mai karfi. Abinda aka